Bibia wo mu disa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu so. Die be be na ko. Training service and fitness in na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se bibia